0: ni viki kusukela muvulo
1: ivula hiku ku khingimusa hi khingimuka
0: hikwasibili
1: hiphinda
0: hikwasithathu
1: hiphinda hiphinda hiphinda kala wazihlanu na hiku nyika a
0: matimu ni swiungati bya ntumbuluko titekatekani tikaringani ni switokozelo
1: ku tiva ni ku tivhikela mabadzi
0: marungula
1: mahungu
0: atolo nyamunkha ni mandziku ka xikhati xa lavaswa
1: a mahanyelo ni vudzundzu ga wasati ka siku ni siku wa wasati
0: a tinsimu ni muzika ke
1: ku hava kona loyi a nge wula hi mani
0: 101.6 hi yona frekwensi ya hina ka FM
1: hi radio Mozambique mbungana wa wena a ka xikati conkhe ni ka gihi tshamela

0: Kichili hicho na chikati cha kuvuka lechi mungana mwingisiti kasi bya zwikota kufambisa mabindzu lawa umavikisile ku leswa ku ta mafambisa kasi uganya munhla unga chielwi hicho na chikati lechi cha ku tilungisela ku ya ku tireni chikati lechi cha ku tilungisela ku ya mahalezi unga ka ku zwimbitisa tolo makoni vuka mungana mwingisiti chikati cha havumela gichili una hina.
1: Yeah.

0: ku hi cells.
1: Mani?
0: Hi ku yini ku mani? A n'wana wa hina cells.
1: Ah, cells. Go! Epa! Va yisa lava mani.
0: A n'wana wa hina cells. I gini?
1: Ahihi. A wa nga ti zikhwatsi. Ah, zalakanya ku yi fevera nga nayo.
0: A yini? I na ni feveri.
1: Ah, i patsile ni ku hlata kambe.
0: Hi? Leswi ya hava i nghozi ya hombe.
1: Ah, u nga tshingisi nguvu jilo murhandziwa. Go!
0: A ndzi tshingisi nguvu chumu. Leswi swikombiso swa malari.
1: Nyimanyana, ku tsongwane basi wo gumesa nhlakano lowu.
0: Epa, wena kata mani.
1: Eyi, a ku zo tima thelevhizini ka chikati lexi.
0: I swi fanele ku vi ndzi tima. Hakuva ku bukela ta bola ni ku basopa utomi ga n'wana wa hina cinjalisima.
1: Hei kunene, utomi ga n'wana wa hina galisima ku tlula zonke.
0: Hikwalaho a hi fambi swa leswi chipitali.
1: Hi byona a hi fambi. Ndzi ta tiwa xin'wana xikataku hi mani a nga wina nhlakani luya wa bola.
0: Kata!
1: Hi byona a hi fambi, a hi fambi chipitali.
2: Loko n'wana wa wena hi ni feveri ni ku hlatela famba na hi chihatla xipitali. Hakuva ku nga tshuka ku hi malaria. Loko ma nga hatli ma tiriwa a malaria ma daya.
3: Eka 5 horas ni 14 minutos, kingimuka. Nga tshelwi tshikhati tshakuya kuphandeni.

0: Muka.
1: King Lemuka ungatshelwi tshikhathi lexi tsha ku ya ku phandeni hi 5 ni 30 minutu xi ta ramba Armindo Masingi ni longoloko wa Gicile Murimi. Simama na hina mungana muyingiseti aka mixu leyi ya nyamuhla. Mixu hi halakanyaku leswaku zonhli byi ta famba hi tindlela tinene u nga vhuka hi tshihatla ntsena zonhli byi ta lulama. Gicile.
2: Loko wena kutani loyi u hanya kunai a hude zwo fana ni mati ya punga na ahlatela kutani kubaisa ka lomunzeni zwi nga maha hi kole mabadzi yango zinguvu ya kumangadaya hi xihatla hikwalaho tionele famba hi xihatla muya xipitali xi nga kusuhani muya hloliwa ni kudahiwa na uya xipitali nwana mixtura tisumu tatumbunuku hambi a mati ya punga. Unwa mati mabasileko, mati ya kucheliwa muri wa serteza, kutani ya kuvilisiwa. Loku angwana na wawena waku angwa ahudele, mwenye kitena amafi ya mamani wakwe kala achikela chipitali. A kolera yinga dahiwa, loku uhakisela kuya chipitali kasi wamukela muri wakona. Kanlevi, loku uhwela akuya chipitali ule mangweni ya hombi, shock shikadi, Shakhaiwa famba jwale.
3: Kasi kuti vatinwani fonela pensa na udeketa asterístico 660 cardinal. Kutani wa fonela alo vida.

0: kula ndzi ku kada joshi
1: jiku
0: jo
1: hundzisi bini
0: unga ndzisi ku uchi kuma ku zama ku kula ku gangovu ngovu hihi kula ku uga ni mpimiso uga in quantity pikena ayi ku zama ku ndzi chi kumile nyamuka kula ku ndzi gangovu chinga tlhe kambe chi ku gijikela chumule and now apa ule kula umpawo ayi ku zama ku kula ku mbeta pawo yo khile ya ku leha ya dozi ehe uga hempim u tsemele chikari u tigela
1: hi
0: ta fela ku u tiya khwatsimiri wa wena u tira xa wena ku atsi
1: Mula ula ngovu loko ndzi zwile hita mafura cholesterol mutile na mafura la wena mola munga geni ngovu mafura hinga ikhamusela mafura la hima wona kula ka lezwi munga tana zwa kwala
0: a mafura la hinga tana wala mafura la ya ku ma ai wona porque mafura ka me ma hambanile kuni mafura lawa higa ku manga tala ngovu ni makolesterol zwima ngovu lezwi ko ndzi nga wola ku hi mali kala ku hinga inayo ngovu ngovu and now majikoni mafura ya proprio ya ku hambi loko u chela nyana ku salada u chela ina me kuni mpimo wa kona hina hini hambi loko ite ran masalad aku zama ku ati salad leyi u tata hi mafura ku yinyi exactement yinyeka porque wa ona salad wa gaka munga chelangi mafura
1: jama
0: u tembera ku chela muno muito saudável e nutritivo inga ma ya ku vuna la ka digestão ka ja ku tala ngovu ka mbiri wa hina and now é importante mas não pode hitata mafura lawa mas ma kona ka mbia específica ku wo chelanga na magota ka masalad ka ni jaku a zwima hi ku kuma makolesterol la makona mafura ya proper
1: loko hi simamisa ku lunga mafura hi wona khoko hi wona atimanga n'wina mule unga hagi babadula unga na unga hagi manga swa ku swa timanga unga hagi swa ku swa makhoko inga hi khamusela mhakati
0: hile jinsi nga ula nziku kashilu leju loku hita jalini ya chipitali hita popoliwa porque kula ku popoliwa ne hima kumama baju baju jana la vyo mahangu vijo le nzinga ku ula nziku anchumu kualker leju higa kule ku hichi kumahinga zamenu kula ku higa hivunza mpimu tenki hu higwa hima tsongwani hima kwa di dadi hima tsongwani tsongwani kwa wana koku por exemple loku hivika matapu hina wa nyambana hawa ku hijirala 3 4 ma khoko hala ku bika pa a vithapana a jo atimanga kambe hilava tiku hitata kilo ya timanga kumbe me kilo ya a jo na ikopu imi ya timanga a khoko u chela kwa sa zwilavi a u zwikumi hi jo le zwinga ma a ku gela manene mama ha ku hina vanhu hini hi kula kwati dizivuka hi vuneta kambe ni miri wa hina kama digestion la hi nga tateli zwilo
1: zonke lezi unga ku ga kunene loko uga utshama zwimahisa ku yini
0: non pode kambe ku gushula ule hi palestrini kambe non pode ku ga utshama kula ku hitoloveta kambe ku mama ginástica ama exercício físico lo metini ya hina porque hi jwele zwima ku hi ya hi ku a munhu wa hina o axaka gani anga badjanga hi ma avisela hi nga maula la hi ku ma hayini ka leswi ama ho ga hi tshama hi ya tirhini hi ya tshama lomu ga ma cabinet a hina toloveto wa ku hi ti meshera nyana ama badjo mo tshama ma kukumbala lumea ne pra ku hifamba ya popolo ma tensão lao a hifambi ena kula ku hifamba na ya popolo hi tsama na jitwa hi tsama siku yini ni miri wa hina pra loko hi kuma ma tensão ka me hi ama gela hi wa hi amonyo hi nga tateli hi nga ma hilejo nga ma hile laka ku hi popoliwa non pode hi hundzisa pimo ka joka ni ku hi vuna hi mango vunguvu ama exercícios u tsongwane loko hi vuka le ka hi manganya na ma exercício pelo menos uma vez ao dia hi vuneta miri wa hina ka joka hi maka ku ka joka hi gako pra hi ta fela ku mandira a dieta saudável
1: hi bungile xitari kumbe hi wutivi legi wutile ku ta hi nyika u ta hi khemela xungetani hi ta magela manene hi fanele u nga kambe hi tinyingetela lomu ka ta kumaha a majuwani wulolo hi ma exercices physicus hi tshamelelegi hi chikela magumu ka longoloko wa Gichel Murimi nyamuhla u vi mangeni ka mina Armindo Masingi mixinene Gichel Murimi
2: Gichel Murimi
3: akusukela muvulu kala wa zihlanga
2: mabulu hita urimi ufuyi zwinwe ni magela.

0: leswaku i chukona ku avula manegosi yakwe ku nga ku tirhela vanghana ntsena. A suka etikweni ka Suwisa a ta lomu tiko Hombi Afrika kwazanyana tikweni ka Argelia. Loko a chikelileyo i lavele a ku vula a risima kasi a phakela mati a ritshungu. A kuma hatiri lowu a wa fanele ku ve a chusiwa hi mufumo. Zvihlwela kala kuzwa hayeji a kombela ku vulavula ni hosi ya Argelia kamen lowu Napoleon III. Loko a kombele ku vulavula ni hosi a kumile swa ku a hosi a yi kona tikweni ka Argelia yi fambile a Italia n'walungu ka tiko leyi ka tiko Hombe Europa hi yipi. Zvimhaha leswaku a landza kala tikweni ka Italia. Loko a chikele tikweni ka Italia a kumile swa ku a yipi ya tlatla leyo kambe i wonile hi matiko ya ku ya nyama a vanhu na vadayelwa a yipini hi xihatla ngopfu hi yena a nga humba a tlawa na pasani vavasati va nga le tikweni ka Italia va vhunetela masocha lama nga ri mahlaselwa a yipini wo sangula ntirho wakwe wa ku lwela a ku rhula lomu misaveni. Loko a mbetile leswo i gumile a huya na chusile makunu ku ta vula zwisima swa ku phakela ka mati a tikweni ka Argelia. A mbilu leya ku vuna vanhu yi sima manayi kala loko zwifambile zwifamba a zwa a ya humba a Cruz Vermelha kota a muti lowu wu nga ta lavetela zwivuno swa ku vuna lava va xanisekaku. A matimu mali Jean-Henri Dunant a fili hi siku 30 ka outubro lembe ka 1910 hi mabadri. A ku fambeni ka ku hanya kakwe zwinyingi swa ku biha swi nga mu humelela. A ku a tichapauta ku timbhelile a wuya xaniseka kani leswi kwalomu ka ku xaniseka kakwe a nga tshukangi ni siku ni gaginwe a tshika lehla bya mbilu. A ve a lahliwa dorobeni ka Zurich a tikweni ka Suwisa a matimali ku a nga talangi ngopfu a ku lahleni kakwe. Basi muyingiseti a matimu ya nyamuhla o yi tuka mayo manyima laha hi tlhelele kala lembe ka 1828 hi alakani ku tswaliwa ka Jean-Henri Dunant loyi a nga ve a wumba a Cruz Vermelha International muti lowu wa ku tinyiketela hi tamu lomu ka ku lavetela zwivuno swa ku seketela vahanyaku mahanyela ya ku nonoha. Nakona ku hanyeni kakwe Jean-Henri Dunant a ve a nyikiwa xihiwa xa ku wa lwela ku rhula lomu misaveni hi Xiputukezi Premio Nobel da Paz. A matimu lawa ma lunghiselwe ka u tsaleni uhengeleti hi mina Avelino Antonio. Luis Batista a ve a sasela michini.
1: Muzwile a matimu ya siku.

0: hi losile hoya hoya ka mahungu ya mishu ya mutla wa tshano oito ka maio walendika 2026 hi sangola mahungu lawa hiti kshokumhaka aka distrito ya jangamu lumwa provincia ya inyambane kuyisiwa mahlweni antiro wako phakela no kudzala a mikoli ya mikhokho ka sikuvaleta leyi yi kulileku na yi nga ha twali a yin'wani na yi file hikwalaha ka ku hundza ka malembe a mukombekisi wa tiko ga Mozambique atikweni ga Joni Maria Gustava yi endzela a vahanyi va kumekaku ka miganga yo karhi ya tiko leyi ka siku tiva ku va lomu ka ku yini ngopfungopfu masikuna lawa ku vonekaku wa xikarhato xa xenofobia amahungu ma loma ndlini ka mina Americo Mokumba Luis Batista eka ubasopi ka michini mahungu ya mixulaha radio Mozambique aka distrito ya jangamu kuyisiwa mahlweni a ntirho wa ku phakela ni ku byala a mikoli ya mikhokho kuma ku andza ka hungu na yina kulori Armindo Masingi
1: a mfumo wa distrito ya jangamu kwalomu provinsi ya nyambane wu lomu ka ntirho wa ku phakela kutani ku bindzula swin'we ni ku phakela a mikoli ya mikhokho hi ka ntirho lowu mahiwaku se ku bindzuliwile a 200,000 wa magidi wa mikoli ya mikhokho mikoli leyi yi tuphakeliwaka mingango ya distrito ya jangamu hungu givigingwa ka mitirho ya radio Mozambiki ha Esperanza Paulino na ku hi murhangeli wa mitirho ya ta mabindzu ni urimi a distrito ya jangamu loyi a teku ngalo i tshimatshima ku phakeliwa ka mikoli leyi kasi ka hakiseliwa a ku a distrito ita vitlhela yi vuvuma loko wulawuliwa hita a mikhokho Esperanza Paulino yi hlamusele leswaku mikoli leyi yi phakeliwaku mahala kambe na ku hi mikoli leyi sihalalaku aka mabazi ma tivekaku kota amarisimento letal
2: hi swileswo mesmo a guvhernu yi nyoxelaku swona ku ve a mikhokho yi nga mbeli lomu porke hambiloko hi kumunga tsemi tenki hina na hini alternativa ya para ku yini hi wulawula ni xitshumi zwa kungate ungatsemi jakani leswi hi kona hi dzaletela kasi kuve hi suprira ama court lawa mama hi wako hi tshitsunga
1: ku laula ka Esperanza Paulino murengeli wa ta ukwevu ni urimi a distrito ya jangamu kwalomu a provinsi ya nyambane na khamusa hi tirho lowu mahi wako ni tsimatsima ya ku bindzuliwa a mikhokho
0: kubete leswo aka distrito ya le kavelakulu a mfumo hi lowu pinyamaku hi lomu ka ntirho wa ku aka kutani ku vula a swisima swa mati ina kulori Avelino Antonio
3: a makungu ka ntirho lowu ku chukwatisa a mahanyela ya xitshungu lexi sokolaku hi ku lava mati laha kusuhani a hunguleki givekitiswa ka mitirho ya radio Mozambiki hi José Jeremias a nga ku banati wa le kavelakulu hi xifananiso a wulile leswaku a lembelegi swisima swinharhu swa ku phakela ka mati swi ve swi sangula ku tirha a mapinyani a swisima leswi swi vhuna a vanhu vanyingi lava va to hamba va nga ha khube mipfhuka ya hombe ngopfu na va lava mudumu ntsena wa mati a gunyetisile ku a mfumo wu nga ta nyima laha ntsena ku na ntirho wu mahiwaku leswaku a mati ma chikela kusuhani ka vahanyi va yotlhe miganga ya le kavelakulu na kombekisileku a malokalidadi ya laha kavelakulu tsindza a mapinyani ka belani muapsa ni kheweni kota lomu a mfumo wu nga ni makungu ya ku tshineta mati laha kusuhani ka vahanyi
0: Bongila Avelino wa tlhangano wa vanhu vaswa lomu inyambani o JM ukucha a chitsungu kwatsanyana a vanhu vaswa leswaku va nga engiseli amawunwa lawa yaku loko munhu a khumbiwa wa luza a hununa gakwe a JM ulne mawunwa Armindo Masingi
1: a JM lomu a provinsi ya inyambani ka wa majaha wukare utakana mhaka leyi taku na yoneka ya maveve mazwalaku ya ku loko u henyiwa hi munhu a hununa ga wena gikare gikhelela ndzhaku a hununa gikare gikhanyana leswo mawunwa a secretário provincial wa kawalo ulo ma inyambano jumana san atenga lo vanhu vanyingi va luza utomi vanwani va jiela lomo swipitali dza ungana va dungwelwa na valombeti ungana va henyile munhu loyi ataku chimonchikati na akhanyane azviro zvakwe Osmana san ikare akana makale kambe na kombela vahanyi va provincia ku vanga tingheniseli ka ubihilegi
4: wala vakutame hi wala ku a mavive lawa nompodim mavive makumeka hina nga majaha ha mahlongola a helave ku mahanya lomu provincia hina nyambane hi wala vaku avanhu va mahakuleri vakumeka na vatizwa vazwa tingana porque ale zvonga tswaliwa na zvona zwi tshama na wena munhu wa kona agora vakona lava vangana vanga tswalisisa lero vati mahaku ku wokwa vonokumbiwa ku prakota ku valava ku hilandzelelana nga vanhu hi bayisana u hidayana ile zvino mpodi zvi hi komba ku hi va makwenu lero zvove zvi hi avanyisa zvove zvi hi dividira zvove zvi hi azvishanzisa lomuka ina majaha sobretudo
1: secretário provincial wa OJM loma ainyambane Osmana San na kana amhaka ita kuna hi huwelelwa ya maveve ya kuloko uhinyiwa la hakakaka na kuhiwa nuna ununa gawa na gikare gikhelela ndzhaku leswo mawunwa kulile Osmana San
0: Mukumbekisi wa tiku ga Musambiki atikwini ga Afrika Dzonga i enzela avahanyi va tiku ga Musambiki va kumeka ku tikwini legi kasi ku tiva ku va lomuka ku yini ngopfungopfu masikwana lawa ku taku ku oneka xikarato xa xenofobia Eduardo Figurão kusukela Johannesburg.
5: Muyimeli wa tiko la Mosambique atikweni la Afrika-Dzonga Mamana Maria Gustava namuntlha a endzela magede ya Arsen Garcia na Lebombo. Maria Gustava a navela ku va a yingela hi entelelo a matirhela ya mindzelekano leyi hamimbirhi. Ekona muntlha Mamana Maria Gustava a ta va ni nhlengeletana ni murhangeri wa xifundzankulu xa Mpumalanga Mulumzana Manda Ndlovu. Avambiri bata kamisisa tabu gamu tinga kwa nita ntirisano shikarika tiko la Msambiki swiko ni shifunzankolo usha Mpumalanga mintirule ya namuntla bini zanekali ya zana ntirule ya ndili waka yubu imelo tiko la Msambiki lomu tiko ina Afrika zanga Mamana Maria Gustava ashifunzankolo usha Mpumalanga munzuku ataba nitlengeleta ana nishitsungu usha Msambiki shahanyaka eka mugangalowo ekwe inkwash na kongoma Rad Msambiki Mingalakem Eduardo Figurão.
0: A kamihlakano ya ku tiyisa miri kubelwa a segunda mão ya taça de Moçambique kumbeleni ka Vic League Avelino Antônio.
3: Urangeli ga bola leya federado lomuka província Nyambane give gigema ku kumbeleni ka Vic League kubeliwa a mihlakano ya segunda mão ya taça de Moçambique. Mukwepa upaluxule ku wazina yaloyi wula lezvaku hi mulongiso akawa União Desportiva de Kumbana wenzelo hi ferroviário wa Inyambane amikawa leilo ku yikumene ka hlakani wa kusangula vinga hundza machichi a humelela ferroviário hi chigolo chinwe ka zvimbiri akawa mabarons lunga uya humelela akaya ka akademika wa lekanya solo ubela mutini nikawalo wa akademika lezvaka livala ya Bila Shopping akachiludzani hi soto a kahlakani wo gumesa wa maquartos de final Nova Aliança wa machechi amukela pfumba ka Temusa Costa do Sol wa le Kamasingi aka primeira mão a Temusa ibilwe mutini amurombeni hech gol chimwe cha kukala ya ngulu
0: basi mwingiseto wa kuranzeka amahungu ya mishu ya wasihlanu oitu kamayo manyimalaha malongiselo makhela mahingilete wa hamina Américo Mukumba Luis Batista e vê cá o baço para o gamchin. Gichil.
6: Muzile Mahungu ya Inyambane.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Babangi bangafa, babangi bakuni tinzala, utsethe ni tinzala, hambe mimova yitsimbile, hambe base manaka ngundambe, ni vona vashaniseka, kuni tshidilo tatini. So ngu makaito ntia ni khane, kula hi dumba, kula hi tsanamisana, hambe athu nga hombela ngunguzi ya hi tsanamisana, tidato mangwana diswe dimwanyana. Hidumba to hinani ngwantamo hiti ningantamo kwa hikuka hirinzela kwa tina chukwata.
2: Bishopo wa Chechi ya Katolika amoe ngembani Ernesto Magengi.
1: Babangi bangafa, babangi bakuni tinzala, utsethe ni tinzala, hambe mimova yitsimbile, hambe base manaka ngundambe, ni vona vashaniseka, kuni tshidilo tatini. So ngu makaito ntia ni khane, kula hi dumba, kula hi tsanamisana, hambe athu nga hombela ngunguzi ya hi tsanamisana, tidato mangwana diswe dimwanyana. Hidumba to hinani ngwantamo hiti ningantamo kwa hikuka hirinzela kwa tina chukwata.
2: Bishopo wa Chechi ya Katolika amoe ngembani Ernesto Magengi.
3: Ini 16 horas ni 10 minutos sima mahi mabulu hambi ni uchenje ilawetana bima kwa hita kuninga mabule nga wena uya mnova ya sitichi sa Gaza ni inyembani.
4: Muranzi wa muhanyi loku wena kutani loi uhanya kunai ahude jofana ni mati ya punga na ahlatela kutani kubaisa kalu mzini. Jinga maha hii kolera.
5: A kolera, mabagi mazukotaku akudaya hichihacha. Wona maanza hikwalaha kamati ni zakuga zaku na zitapeli wilwe. Kasi akutivikela kama babzi lawa zifanele akulanza azulele telu lishi. Shamba amanja himati ni sabau kutani nikuma anzaku ya kuna utirisili azikoti. Kutani anzaku ya kuna uchichili ampeli wangwana na wawena. Kiamba amanga hisabau na unge sesangula akulongisela azakuga kasi wafela kuga. Kiaza azakuga zakufanana ni matau ni mihanzo himati mabasileko. Kutani himati ya kuna mavilisi wilwe kasi wazukota akuga. Finingeta azakuga hinguu. Kutani uchela kachidra chaku na chibasile pambi na chihi ni kufiningeta. Zifaneli akunwa amati ya kuna mavilisi wilwe, kutani amati ya kutiriwa hiserteza. Loku wena kutani ashaka gawena na jini kuhuda na zifamela ni kuhatela na hini kubaisa kalumunzini. Zingamaha na kuhikole. Kanile zifaneli akunwa nguvu mati na utsutsuma hikuhakisa uya chipitali chinga kusohani na wena kasi wazukota kuhloliwa ukhela udahiwa. Akolera yatiriwa kasi kutiva tingwani fonela pensa na udeketa ashtirishtiku 660 kardinali kutani wafonela alo vida hi 800 149 82149 kutani 84146 nzawulu yata udahe ashalisima kazonke utumi.
3: Sa 6 horas ni 12 minutos e la kumana ndima ya mabulu ingawana unyamnova ni titi sa gaz ingawa hichibalanguli simala mame hagarika mwaya.
6: Mahungu ni timhaka sishushwa habanza. Mahungu ni timhaka sishushwa habanza ngumadota ni masungulukati. Mahungu ni timhaka sishushwa habanza.
3: Kutona Miranda Mabunda ni mwingi seti mitikare halosaka si kandima ya twenyasi ya mabulu yo hino hichibula nguli sima la mame kasi hagarika mwaya Miranda Mabunda wa imana
7: Ena Sandra Masango he kumweko kheno provincia Gaza hi mukelje mame Adelia Mbanzi wakona taveko mbono wakona usungukati wako kandima hina vela kwa ishungwana kadita mdeda nyasi yela nako nili sima la mwaya ngutungutu katela nako ni mame awa hagundisa ku banana hi ziyato kheyo ngambane niko na mame Shiterilijia Vitorino Bia ama nikakasi adini natu kuwata veka umbuni wako melanu nindi maia.
3: Nitsuri Miranda Mabunda, hii na uwa rambi wa watu, hii sisiteka mkama hinga kata mabulu ya twenyesi.
7: Ngotona, hii veka kubonga kava mami Adelia, ni mami uwa akukeyo inyambane, hii wambu makasi nguma Shiterilijia. Wavanga sikota kuwa vati ningambi mwakuta tepata ni natupatula la utaru wavu wana katichela naku ni kuonelela hambi ni kunigela gondo kugundisa ni ikava nana amuwa mitini. Hechina vila kwa hikata mabulu ya toka ditambuli ya danyansi. Na vila kuwa hiziva kavona atia ikuma onelu ya wana mailanu ni magundisa lelu ya nyanova kumbe lisima la mami wa nyanova kachila na kuna kugundisa mwanana kama tsiku ya wehoka wana nyasa hizi wako nguna kukutala kava mame nguwa kungu makuma bazara kushawisani nguwa kungu makuma tembwini nguwa mwana mwana kukasi vachilo nitamitumi wa hambana hambana hena kata ngu mami Adelia keno mama Adelia hoyo hoyo keno Radio Msambiki halo samitikari hina vela kuwa hipaka na wana mailanu nitie kuma wanilu ya wana mailanu kwa hambana kama mami wa nyanova ni wa nyasa mami wa nyanova ati nzumbela nzena kuwa nilela banana kambi wa nyasa nitamitumi wa hambana hambana
8: Dona Nabonga can come out of Gungun and Minka Gordi, who had another serving said divorce, Eva Gaz and Yamban. Mamma Wanyan, no one has the English or Wahamban. Wahamban and Guchan and Gomami Wanyas. The teacher and Misho attended a telephone good decade. I did the get a telephone in Manana Nene, Alundi Sanzi, lay a one up, Mammy at my head. Say, Mamma Wanyan over. Wanyano watu wanyano na mbanga na dara izi mpulu ngani ni wanyano vaninga wanyasi. Mwanana chokata kuunga duuka. Unikumu kompa mwanana kuyasamba koi. Wa hiela nkitaru. Wa mkomba ku wa tula timbu ina yadi maturi. Keninga kulako na uchopi mwininga wale kwa konani. Ate uchopi mwininga wale kwa konani chokata kuunga. Trezora di madrugada niti ukani ya govani. Govani nguha madeshi kilometro. Utsula kuyare kamati. Uchiwia unawia television set or utabaka uteka nsuka. Uya hayu ya timbuini. Uchia timbuini. Kuchi dance oro no vora wa huma timbuini. Uliteka itabangula matawa. Uchilaba matawa. Uchipinda kama matawa. Ungenu latikunu. Uchilatikunu. Gwitoro latikunu uyantri. Kwedi wachi piadape kakulaku wona nkama. Nkama nguhi ni para chikoluani. Hawiye chikoluani pe. Nkama kulaku kuchidozi se udiku ulunga para ubele chikoluani. Nedi wachi ndisi nadi wachi. Di wachi da mina ngu kali kulara nkama ngu kupimisela sikolo chicha kudini maduvi nkama khumbadi zato nkama munhu napata nikucherwa chikolwa nikuchani ngukumbi uona nkama seva mami manje vati kigondisa hale kuchani kodi chichani mishotondo niomba kwakuya thembo yenu uya govani uya rekamati uya tukunini senathu disurudo bahisiete uchari ngungani nipune ni ule kuomba nguti wakulungani kupune ani babereke vangu vanisiete uchari kodi izo hambi nguvana na vamini uchari na vachuletile uchuleta uchari vanana nguti hini kulaku mwanana ukata umukomba ku achinga die ukani misho Wadziva kusamba kohe. Wadziva kuchisela babeliki. Wadziva kuchisela. Kwa likeri ntu amu aku hahanti niti kota kudichite itenga unjani motete njani. Njoo kata jokomba mwanana. Ugwito mkomba kuhiela kankitaru. Uchi mkomba kuhiela kankitaru. Nga kumuruma kuhiela kankitaru. Mwanana kula kuteka mpielo umukomba kuhinkitaru lo kuchihiela. Uhiela njani. Wabasi senga kuchi ni hiyeto uchomba kunyarela. Nkitaru teka mpielo unyarela. Umu indikara mwana mwana kumushinga meta kuteka mpielo uhiyela. Teka omami munu uhiyela umukomba kukuhiyela kankitaru wa hiyela sati. Uwia dipara ya tembu ini ya tembu ini. Dipara ya kukuchikolo ane. Angena ni misho. Chokata kukunya chisela. Di chisete hiyela nkitaru. Niwa dihora ana maparata. Mani nzampana kuchite maparata. Ibite kukitwa chikolo ane. Achiwia chingena ni misho. Achingena ni misikari. tinya kuti mitumo iyi ku handi ni mwanana umukomba kumbe para kubika kumbe aku amungu kachilungu kwakutala kakakatu nawo mbanga alipurikani la ku example rangani la kufananisa ngani kufananisa ngani ani ni ithembwe ni mu ngoni la thembwe amwa no kadi mahamal mpesa yanti ndi se mwanana ni mukombile ku tinya ke ukayudza ku hela ngitarwe dzaku kula maparata eziva ku kuchisela vava ku hagari kanti se gondiselo ya mwanana kugonda kwa mwanana kukukhelantini kuti ukhelantini ngutone to mwanana kula kukhatapo imveleke muni umkombisa kukula kumahati nga kumahanga kumushinga meta kumahatia insinga okhata kongumkomba teko mukomba kuhambe kukula dipartalini nekukuhula mwanati nya kumukomba kudipartalini lesi kukuhula nga kuni kuti dipartachi yabwa kedi beta kamati edi feregarela so ta dispacho edispacha kulako mukomba kuti parata dako bulwa kopo watibuka ngono lokuchikula maparata se mwanana tinya kumukomba mukombisa ato proki ahalea ingukula ka mwanana nakuladini chani ninawo hu au mana kwa au mani ucharaka wena wemveleke muone se uchiona mwanana maneka mwanyani mwanana ahalea asina uchari ngukuchani nguku kakau awemveleke ngawo usikati kwa umukomba uchari mwanana kugondisa mwanana kulako muha uchari mwanana namuona mwanana anave ekula ni uchari habi nguchikolwa ni mwanana uengisisa kwendiwo engisisa nguchikolwa nunamu manato mwanana uo nomboka kwengisisa kwa chikolwa tulikile habi matematika manava madifasile kwema ha matematika ka sungo wako nguche nipurike mwanana uengisisa kwa nkwa alondisa mitumo ya wena awemveleke muna habi mwanana wadijaha kukona mwanana awe tatemuni ngawo kata kwa umukomba kumwanana ala kugondisisa ati anati kota ni kupata kahini anati kota ni kutsulila kanyumba ngato ma
7: ngato na hivu ngiri mama madili hina kwa kama nyaka mamishteri nyambani nyanova kuti ni chena hena chile chokene mwanana hinga wantu mbwatu hutsinu nyansi mama shteri tinga tichitumatia kumbe entu nintu ala ya mwanana wakumhutia chila visa kutona kusina kubelela kava hahani hambi nikava vizingu tima yisa kujana
9: Bongile a gesule ginzi ngekelweko agambuleke kula ola ko hiwa sati apapelga wasati langa kangangu hakunene luku hiwana hela haka banana valezi avanana valezi vahambanela vavatolo mashi luku hichukisa himahanyela ya mamani wa tolo mamani wa nyamuhle zvine kuhambana akuhambana hikwihi kwata amamani tinge ativa leswaku laha kangangu hi yena amupanzi hi yena loyi a kulisaku amuti loko amamani angave singalakati jokhe a xi humukhwatsi maxikani lexi hi ka vanana hawula leswaku hi na vatolo hasama aku gonzisa hi va byela leswaku loko gicha ni mixi ku sangula tinge wa swaku u yetlelele kwihi n'wananga o shela la ho tlele go kona mbe go petseke na mbe tena wena go mesa o ma handle o ya ma a mitrile e fanekele go a go bi a ima mashi a tsha mbe tshona go ka bana ba nyamutla le go gitsa ba khoma ma telephone hambe le go muruma ha kunene muruma tshumo to monitor fa ma telephone ja a ndzi shiti swa go henga ma isa go yini mashi hazama go hina ba mama ne ma hayini even the gospel ya yinene kwa ta amamani ane li sima nguvu la kakangu amamani hiye na loi hakunene ati yako kasi hambi papa ila hamutini atakuma ako ati yede makata wasati
3: mina na mabunda
7: ngotona hii navela kambi kwa hipaka na hiya vama mivatu kuni tile tokene mwanana loko achima hatati nene vatati vani kuti guleta vacha atakalala ntati wako atakala chimanman kambi dito bi hatima hako hagarika ntendera vakhena ndina chan enkwa gundisile nguma mwako ka vamame vathu vanga varamba kwata bulana nathi ti athu kati humela tia kombeta humela tena mbitini katu tichi humela nguwa hema yangu lelo athu malini ndima yako kumwanana kwa chimahata tinene atakalete mwanintu kambi dito bi ha enkwa atakalata ne anene kuma mwako
8: ngutona tafala nditate mesmo ngutitsori achimahatobi hamwanana hale mamwe akona atekeletene nguchani nguku ditsori achikomba tuatekeletene mwanana hambisi ngakungutotsora chani mamwanana inkama wahombe ngani mame ndizumba kuno mwanana niji zumba nka mahombe ni mwana na pya tate mikama ya wa wa wa udoto nyana ahanya kwa mwana na kumbisa kwa mwana inga nka mwaungi tate adi ho singangu atini wombangu ta nyano nyi singangu ta nyasi nyano va nka mwa udoto tate anga ti maneka adiko imwana tate ti maneka athuma stingani athuma majuni athuma kule a uoneka kumwe ko hambicho achi thuma hambisi nga majuni athuma kukomu ko tsimbila tsimbila ko yaya uya television kumudungudi kuguma ka divi se ahali chiruko chimaneka kaminane mame nguku inka mwa mbedi tsuruda kona mwana na ani na nhani pakatela ka tsumbwe vani na nhani ate inkama mune kukulumuka ka mwana na nku ndi wasikati kukitsula ukati ndi wadi jaha e humandi se ditsuruda kona tuba vasikati maneka ni chiruku chinguku inkama wa hombedi tsuruda kona ani mame ngani nikuni mwana na nkama wola pango ndama
7: mama ashter maone le ona melanu ndi maiya
9: e mina ona ndzila ku wola leswaku hina va mamani loko an'wana na amhaxa ku biha ku tekeliwa mani wa kona ndza tsumba leswaku a hi xona hi ku loko an'wana na amhaxa swinene tingi va mu dzundza mamani loko amhaxa ha va kambi kwala ku va mu dzundza kota yena wa zama ku mhaxa swinene a mamani a ndzi tivi ku podu mamani loyi a nga tswala a mu byela ku n'wana a nga mhaxa ku biha a ndzi tsumbi ku swa tsekana swimahiski leswi maxi loko va ku i tekeliwa mani wa kona hi ku loko gica mahali ra mani wa kona hi laha ka ku tenki a mamani ku ve yena a nga singala kati ku nga yena a daraku a example pura ku a n'wanana a landzisela leswi a mahaku a mamani wakwe xa loko a mamani hakunene a maha swa ku biha a n'wanana u ta maha swa ku biha esertiki ku ni ku tshuka a n'wanana loko u mu byela ku maha swa ku ini a nga xi lavi u nga mu bongeli u mu lawulela tshama na hila hasi ku n'wananga loko u ala ku maha leswi a manziku swi ta mahisa kwini u mu tala maexample ya vida leswi mahisaku xona vutomi ka kona ndza tsumba ni kona ka leswaku wa dzuka a cinca maxi vhela ha byeliwa ku tekeliwa mani wa kona laka loko swa swinene a va wuli ku fana na mamani ku ta ngopfu laka ku loko a ma swa hava va ku tekeliwa mani wa kona hi leyi ndzi ciwana ku mina laha ka vana loko a n'wanana a nga mahi swinene
7: mama xitiri matshiku msana vamami va tidzumela ntsena ku wavela ya vanana va onela ta mwaya kambe nyasa ya vona vamami mwa mabazara ha vona ka mamami kasikani kisiso hambanahambana va lunita ku michumu yo hambanahambana inkohaka ku wa matshiku ananu vamami va lunita ku michumu yo hambanahambana ku wa oneka ku cica kumbe va dinembe muyilo xa ku wa va yi gundisa vanana
9: mina ndza tsumba leswaku a mamani loyi hakunene a pfukaku ni mixo a famba a ya tirhweni o asuka ya bazarini a ya xavisa wa n'wi byela ku n'wananga salo maha chumu i ndhawuya ndlandla swiwona u ni ku tshuka n'wana a sala a byi tsika maxina a zamile mamani ndza wula leswaku a mamani a nga nge suki a famba hambi hi tirhweni hambi hi ka wundhawuleki a mbaku a ya kuma ku khwakhwata ya ta kuma ku gisa ye vona vanana a nga vekangi nayo laha kaya wa veka nayo lowu i nayo wa mamani wonke loyi a nga ni ngangu laha kaya kota tenke amahayini a tiva ku leletela ku ndza famba amerikado ndza famba tirhweni ndza famba ka ni ku ya tshwani ndza ndzi ya lava kokanyana yini lava ku tshama lomu ka tshwani ndza famba ndza ndzi ya la yini ta kota a bindzulu ku ta hi ta kota ku yini a ku ta hanyisa laha mutini
3: kutana miranda mabunda na ni nciwo tiso keno ku ni timhaka ti ya hi thukaku hi tiwona ta ku wa hi wona mami a thaka ku hambana ni vanana vakwe loko n'wanana adi ku ti mami a thaka siku a muleka huma muti wakwe a muleka ka siku a gonda kula hambi ni ku a thuma hambi ni ku a ti chadela nguku haku wache o nga de a chi mulava hafu nguku ha n'wanana wakwe ka maoneli yanu va mami eku muvarhambi wa vatu eto ngu mudunda n'wanana kumbe nguku wa mumu pfaletela ka siku a ti kulela ni nhama na ku ti mahela takwe
9: mina ndzi ta hlamula leswaku loko a n'wanana a kula u gondzisa kula a huma a lava ku tekiwa a ya wu katini kakwe tenke a mamani a tsaka a mamani a ve ni yini a va ni lisima kota i kulisile yena un'wanana i ta ku mamani wa mina hi loyi a nga ndzi kulisa a kusukela un'wananini a nga ta tshuka na mahini yini

0: 7 horas e 23 minutos. Irustino Botela, Rimane Mahongo, STTC, Assassin Bidi. Kayambi Mohinaja.
1: Sandra Basango, Kaimbimo, Nkuva, Mhiningamkamamongset, Nkusa, Mbimu ya Muxeti, Kuva, iPhone 11, Gaza, I87005133.
0: Aqui no Inhambane, Rene 82-300-9752. 82-300-9752. E não boriango rifaina cai na mãe que seita aqui no Inhambane.
1: Vona mungisete ulungula u londola iambimu. Sandra, idzikumbise unumungisete.
0: Isse vai no Inhambane aqui no Inhambane, hingali hijiru
1: Kambi
0: ndula
1: Gaza.
0: mungisete.
1: Se wayamkela halo sa ibulani mani kukela kakona. Kuchani shangamu?
2: Hapo ukilikwali mara hisa.
1: Balante mani?
2: Nilungula angu kitapuwa huku. Nilungula wale na wangu wote. Nilungula Fernando Darjina. Nilungula Shababi. Nidungula tate koko kwangwai wa humini ya babi. Nidungula Fernando Malahisa. Nidungula Armando Lisa. Nidungula Manuela. Nidungula Vovolusia Nyampengwani. Nidungula Fernando Razao. Nidungula Gabriele Nisikatuwa Kumariye. Nidungula vote wa ingisi, awanga tula radio, sikutu tatili mbili, na wadungula vote kukupela kuneni kadiziki. Nina anu watume keli, na mudungula mote, mchuhuma, muyantini. Kikwembu tulukumba, chumufuni, mwoka kwa lintini, muyama nantini, kudirude.
1: Kutone, ibungile, dungula nao kiyonga tibuma, so?
2: Ndibongile.
1: Bye bye.
0: Ngotana Rosina kene ngembane hisebe ni mwingi seti kambe nomboro yako na hina kumbukisa nguya 82-397-52. 82-397-52 nomboro yango hifuna kaina mwingi seti.
1: Gaza mwingiseti angafona ngu 87-00-51-333. 87-00-51-333. 3, 3.
0: 17 horas nem 25 minutos. Bem, se eu não me engano, eu vou te dizer que eu vou te dizer que eu vou te dizer que eu vou te dizer que eu vou te dizer que eu vou te dizer que eu vou te dizer que
1: eu vou te dizer que eu vou te dizer que eu Gaza, alô, se Blend Money, kukala kakona. Tutumile sinzi sake mingiseti ubulani rat londola yembi mungu kusinga kale Sandra Masango inava kugwita kwa mnungunoko
0: litsuri nawe kugwita kasikuwa hina nenga kama hingwa ni mitumo ilu ndisa wako ya shtichichi wa charaju Msambiki inasimama hii ningela nombori yako na kenu ingembani 82-300-9752 82-300-9752 deva gandhi kuzuzane kama jesungu kwa peonio na yabela.
1: Litsuri kutilawa vangadikula vani katikuhuni mailankuwa wa tamana kukulwa tela kubika wa mame wa tatini wana wafune tela kantumua wa vala wa tikuhuni 8700-51-333 ifunili inomboro ya Gaza.
0: Wangwani kambe rushtinu nguwa mama hakumtona inka mwako na wabika pchibehe. Se wadi wala tita kuimpima kuwa wafona wadungu latisha kautumela wahilosa wakati wachwale mku tibeli latikadi tachibehe.
1: Ima nange womba Sandra, ima nange womba. Kusambi miwa, se mpela mpela mtunawa kata kuwa utaviswa kuwa kusala mdipotudiluwa diduwa na kutakata maila nukuba kempela. Kukumwa kwa tika tviki vangwa niwa na vapamelo yona takata iwa. Kambila wea ni mabuli hawa kuni mkiseti alosa ebola ni mani kukela kakona.
2: Disiti, disiti, tatimbote ebola ni manuele mbanze. Amaneka kwa didi tikuni kajuni.
1: Kukwa tijoni?
2: Kukwa tike uba sipenga kata, seka titila.
1: Kutona, balanzi bani?
2: ni katanga wakone ni kudungula ni chimame sandra kuni nyambani dungula ni dungula nsikati wa mina kuni manja kazi niya anatefe kumbe ni dungula vote.

kudi balisa ka palisano chenje unangana kaya 2026 ungati kuchisimama kumwembelele kuti pata ni chawo wembelele kushuba kuchenje wena umanekana uchidzi wangu 2009 unga hetimbi ngoko maradio msabike mtu official ya Gaza mbimu inene ya tantumu balani kuba ubalisa uchenje wena ka palisano chenje unangana kaya 2026 kwa hoka 10 kamayo teka tipasida wena na utu uchenje kaya mpetrish ambikuba

0: basi mwengise ti ngunzila hila kugemeta mitume yathu ngudidi mida chichupi ngati madzani kami na Sandra Masango ngudi chinadautsinkhala radio Mosambiki iveka kubonga kaona kulo kudi hilombe nzeve simamo hilomba nguku wa mitume ngadi cha masoni ngudidi mida chiportugesi diswiti kuna velo ingise ti unene kuguma kunene ka difiki.
1: Rádio Moçambique, o emissor provincial de Inhambane, transmite a emissão em língua portuguesa.